0: Kusawa nya heza machagulu na kurwariro chari na fe kuchienda Radio 1. Nze Julius bagenda gai ukutu usaka maulide agesawa eno. Ende katekezo kundo ukule mzibibi alo zitandisa shimpozo mbichundubio guanga vienja ulo. Kuonda kuno kwa kusimba migongo hijabe simbio hera kugenjiria kubera mbio alo emkalo mosambu mulu kumi mwibili mkumi na vino kwa etole guanga. Jirutu useko ulukubanga enyiriri za sawa tano hubugwa usoko buleke bifuage nukondwe bubumazo kusibwa asikale webali mpozi na iba kwekibabe simbia unayaba ntubacha aliba musuwa badala. Uwezwede sawa ngazi ninya abandi badde kumutendira gwa kusunsula manya gabalonzi oba gegagali kulukalala na ye hawa mwote wanado kutani kakundia katika na vinsaso chisiriko likatubulile wali chisiriko.
1: Abantu abade bakedde okwetaba mukulonda kuno abamu kubaba kya kongoma lidde kubise binjawulo jebaina okulondera olwali maro kubanti abaina okudukanya ente katekeno mugeri okusunsula manya gabwe okaka sandi gegali ku nkalala n'abantu bonna abaina okwetaba mukulonda kuno jebana tandika nga abamu kubesimbyewo ne ababanonyeza akalulu bekwa santi emiwendo kyali mitono nga baagala balinde ko abantu abalaba were wadde ng'obudde obukola omulimu guno bweyo bwennyini ate mwe bali sizilo chilesewo okubanti ya wamu kuboba na niso kubanga badekawe mbeira waliri zaabu wabaino kubanga wata niko kusoma manya kukarada zaabu okubanga baga soma chibasoboze se okubanga esawe zuwelela ezo kwe simba abantu wabi mugongo nga ingeri okuro na baino kuba zige notu kanga bete ftefu wabulanga atene mbifebimu jitua soso keranga mbitundu ebya lugowa gata ko mbitundu ebya ndeje yo abanda wata badevanji kumacha kwezo tu kuda yonga abantu wujumbize kwe yonga de dara kabanji kupo bali mukusoma amanya gawe mbifebimu ngalebe ajibata na basoma banji dara bali ndirido kubanga amanya gawe gasoma basobola okweta bamukulonda okuona ku rwalero nze kisiriko Vincent wano ku bitundu abachinde saba gabo
0: kisiriko mungire matu deka wa moja sanze nge mivyo nga gajiva kumanya gali mungkarara heza balonzi utakwa na bulungi nabu wamanyu kuchitundu bino wibadde walio kustera mwibit kuruwe kampalo kuolekira Entebbe.
1: Wabade okusikangane bitoji mu bitundu ebimu gyentuuse amachago naku olwalero nga kustera ngeno embiranye vude kuba nti abantu abawagira bakandisa abenjawulo abesimira okuba Ssentebe w'ekyalo ekyo ekya Stera bagenza okwesanga nga abamu ku bana babadde bajja okulonda babadde tebamanyi nti bawandiisa nga batuuze era nga akakiiko k'ebyokulonda polisi gattako abakulu ku kyalo abaddewo abalina enkalala zino paka lwe batuuse zijjayo ne basoma amannya gaabo bokka abadde balabibwa ku nkalala ezo ne balyoka bakkirizibwa okubanga basembera ekitundu oba ekifo abagenda okusuubwa akalulu kano mu bitundu gye twakedde mu Lubaga naddala gattako eno mu Machi ne Ssaabagabo byo akakiiko k'ebyokulonda kakedde ddala okubanga kasibayo obugwo obugenda okubanga butekebwamu busimbibwamu ennyiriri z'abalonzi era nga just kirindiriddwa kwe kumaliriza eno enteekateeka egenda maaso y'okusunsula amannya g'abalonzi nga bwe basoma omuku omu nga bwe bawandiisa okwetaba mu kulonda kuno ku byalo eby'enjawulo olwo okulonda kutandike essaawa yonna era nga embeera wadde nzikaka mu bitundu ebimu mu birala ebbugu mulingi ddala nga n'abamu ku bo batuse okubanga baligwengana mu bitogi naye ng'embeera tulinza okubanga balina betambude bwe tubatuuseeko ebina bivudde mu kulonda kuno.
0: Emiti anate ya bakatiyo kibikuru na zoza sabili chitunu nga siba naba kulabikako
2: chokanga ni wano kwenye miride kumu erosi ya chiyudaya na o tutu sewo nga balonzi batu seda nga balina endagamu ntuzawe ni inga abaka chiko akebio kulonda tebani naba kutuka wano mchiyudaya erosi one abafu ganya bali babiri okuli sanyo chigozi po sako no mchala lecho usurwa
3: funyemo kwenye amila wabatu funyemo kwenye murugunya twabadde tugamba nti tubadde tusuubira nti zaali genza okuwera ssaawa emu nga basibye obuguwo okulaga Electoral Commission okulaga nti wajja kubaawo okulonda naye tewali kintu nakimu obudde buno tuli mu ssaawa ziri bbiri n'ekitundu tewali wadde kiraga tewaliwo okulonda wabula baabantu bajjumbidde bobe bayimiridde ebweru w'ekisaawe tugenda okulondera ku polling station gye tugenda okulonderako naye abakola ku byokulondesa tetulinalabako muntu ndoomu.
0: Muna Feroz na Mare Nansuga Naru ngari mbitundu bie nsombi wachisone katubulire bia sanze.
4: Wanjogere na mtisera chinondi ku St. Peter's Church of Uganda wano kuchalo chensumbi zone Chemando Parish muwakiso sub county. Mtisera chino bali mkusoma manyagaba bali mregister ngabano webagenda okweta ba mkulonda wabula ngabantu batu se mubude mchifo chino ngazagenzo kwera sawemu ngabantu banji baku nganide mchifo chino okusobola okweta ba mkulonda kuno. Abantu basose kusomesewa kunteka tekeno egenda mu maso era nga bakubiriziddwa okukuuma emirembe nga tebetaba mu fujjo lyonna nga era bakkaatiriza nti aba batali mu register tebagenda kukkirizibwa kulonda ne banaaba nga balina ndagamuntu. Mu kiseera kino basoma omu ku omu nga bw'ayingira mu kisaawe awaterekeddwa okulonda era ng'aweebwa akakonge okukakasa nti mulonzi. Mu kiseera kino ebyokwerinda biri gguluggulu wano nga waliwo poliisi n'abamagye abalawunye kifo kino okulaba nti okulonda kuno kutambula bulungi. Twogeddeko n'abamu ku beetabye mu bukulembeze buno obwekyalo kino nga kuliko Muwawu Robert abaddeko ng'akubiriza abantu okulaba nti bakuuma emirembe mu nteekateeka eno.
5: Twagala kuteekawo mpananayalo gundi yankuba ono yankula bwati kuba twesigana abantu abo oba nze nnondebbwa oba munnange yalondebbwa tugenda kusigala tukulembera abantu abo tetwabawulamu era tukubiriza twandibadde ffe abesimbyewo twandiba tutambulana wamu nga tutwalanga bino eby'emipiira ng'omuntu wagira Express wagira Secanso oba wagira Mani oba Arsenal tusigagana netunyumya abasajja abatandikawo amadiini bo bagatandikawo dda naye ojasanga nze Muwawu abasigala n'okugenda okunonda basiraamu ate nga nze ndiki ndi mukatuliki ezanto musiramu tajja kulonda mukatuliki mbadde nsaba abantu ffe tekoyo na dali dembe fabe simbe okubanga
4: ndi Rose Namale wano ku St. Peter's Church of Uganda Nsumbi Zone Chemando Parish mu Wakiso sub county.
0: Masaka mbuda wewe kwenda bongedo kunyweza obutebenkevu wakati mkujote kilo kulonda kuna kuruwa liru. Ayugele chitongole cha polisi Masaka tuwa kasidi ya agame ni kibali wama yalitongole biyali bikume dembo kule chitongole cha maje chitongole cha makumea na bitongole bikezo waka sanga ulichimu chitambula bulu unji.
6: Mbele kutekira kaluka LC1 ngabe vyo kwerinda nga bikulembeddwa mu Uganda Police ne PDF sako ne bitongole bya bitukola nabyo tuteseteese bulungi era n'ebifo ebyo bitusuubira okubaamu akavuyo byonna tudiployinzeyo bulungi kubanga tulina ezo black spots zetumanyi nti abantu batera okwagala okusiwuuka empisa bonna bonna tubamanyi era tubataddeko eriisa ejjoji okwetoloola ebendo bendo lyonna muno nga mwe muli Masaka East saako ne West.
0: Atwala ebyokulonda mu kitundu ekya Masaka Mebo Kwalikunda naye asabye abatuuze kujja mu bungi balonde naye nga bakole ekimu ku bisinga obukulu okukuuma emirembe.
7: Naye bw'oba omanyi nti tebaakuwandiika mu village register mu kataba ako ka ku kyalo totawana na kugendayo kubanga tugenda kulonda. Eyayingira mu kataba ako yekka yagenda kulonda bw'oba tewewandiisa totawana kubanga tebagenda kukkiriza tugenda kulonda. Bagenda kusoma amannya agali mu butabo obwo abo bantu bennyini bagenda okulonda.
0: Ayogera kashia kebi ukulonda Julius mchunguza tuuli debi mtereji gendo kuhiti wama na ukulayo luwona orusa kumuteko kuna asembayo wakati munteka tekezo ukulonda kuno.
8: Kufasa wemwe ya ukumacho kutuka sawa nya abalonzi nabye simbewe bwemusubira okubanga mumaze okutuuka mu bifeebyo bwemulondera bwemukunganira abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda babakebere babakakase nti gyemmwe abeewandiisa abali ku nkala z'abalonzi ez'ekyalo era nti mmwe abakkirizibwa okulonda. Okuva sawa nyo kutuka sawa tano. Abakozi bakishuki bikulonda. Bajja kubako okusomesa kubaita voter education. Mitenda ki jamulino okweyisaamu, jamulino okugoberera, mateeka ki gemugoberera. Okuva sawa tano kutuka sawa tano kitundu. Ekyo ekiseera eky'okusimba ennyiriri emabega yaabo abana abeesimbyewo. Abeesimbyewo nga bayimira mu maaso, abo basemba nga mu mabega, abakozi bakakiiko bakulonda nga bwebala omu ku omu abali mu nnyiriri nga bajuza ne forms eziraga biki ebivudde mu kulonda okuvanga ku saawa 5 kitundu mukaaga okutuuka saawa 10 ekyo kyekiseera basente bamaze okulonderwa bagenda okuwaayo amanya gaabo be baagala okubeera ku bukiiko bwabwe obw'ekyalo.
0: Yulia Simchunguza mwongozi wa kuchoka kukunda. Kuna mwazisa kusawa nyasi tusukeo. Tugenda kuda kusawa tano mwalimi wa Lungereza. Ochari na fe. Uchienda Radio 1.
9: That was the news on Radio 1.

0: Ziri isaa musanvu ezamala gemisana okyalina ffe ku kyenda Radio 1. Nze Julius bagenda gayi okutuusa kamawulire ag'essaawa eno. Gavumenti ya Uganda erangiridde nga eggwanga lirinnye ku nfeete ekirwadde ekya Ebola. Eyiridde okumala ennaku 42 nga Uganda tefunye mulwadde mupya alina ekimba ekya Ebola. Minisita akwakoyo omu Dr. Chris Baryomunsi agamba nti kino kitegeeza abadde bewala Uganda olwa Ebola baddembe okudda akola emirimu gy'okulaakulanya eggwanga lino.
1: Tulangirira nti okutandika n'olunaku olwaleero tetukyalina ekirwadde ekya Ebola mu Uganda. Katwasembayo okusiibula omulwadde munnayuganda ennaku 16 mu mwezi ogw'omukaaga katuwezezza ennaku 42 kubanga mu by'ekisawo omukujanjaba ekirwadde kya Ebola tubala ennaku 42 wakamala okusiibula omulwadde asembayo. Waliwo omulwadde omukongo gwetwasiibula ennaku 16 omwezi guno. Oyo yave Kongo ali mu motoka ya kago teyabeera ne contact tetubalira ku oyo tubalira ku onu omunnayuganda owafuna ekirwadde n'abeera ne contact.
0: Obala Dr. Chris Baryomunsi alabudde bannayuganda tekisaanye kubeeyinuza olw'okubanga Uganda ekyayinza okuddamufuna abalwadde ate okuva mu mawanga ago kumuliano nga DR Congo.
1: Kati tusaba abanayuganda ababeera ku boda ne Congo tibabeere bali alert sawa yonna mubala bw'omuntu atolose Congo nayingira mu Uganda bagulire abeeryokwerinda oba abakulembeze baffe bagambe nti ono abadde Congo ayingidde mu Uganda kubanga twandiyagadde nti abakongo abalina ekirwadde bajye mu Uganda twagala tubajanjabire mu bitundu ebya Congo ate twasindikayo abasawo baffe webali totusaba abo bonna abali ku boda ya Congo kuva e West Nile Bunyoro Toro Kigezi abo bonna abaliraanye Congo nti mubeere bagende ndelevubele alati wa mulabiyo muntu yenna ndavuje Kongo mwulile abakulembeze.
0: Dr. Chris Baryomunsi na wankubadde nga essaawa ezalangira okufundikira okulonda kwa wasendwe b'ebyalo zaayisedda okulonda mu bifo bingi kubadde kukyakandaaliridde akalulu kano kabadde kakusimba mugongo era kyalangirwa nti ku ssaawa 5 abantu bagenda kuba mu nnyiriri ate 5 ekitundu babala abalonzi. Muna Vincent Chisiriko we machindi ya sababu gabu jaba dea gami enti embera okulonda wa muta kundaba na kutandika.
2: Ebifo ebirondebwamu naddala ebyo ebiri mu bisaakaate ebimu ku ebyo bikyakandaalidde okulaba nga abantu balonda abakulembeze baabwe ba ssentebe b'ebyalo mu bitundu ebyo kubanga amannya gasomwa ku gates z'ebitundu z'ebifo ebyo era nga abo bokka ababa bamaze okuyitwa erinnya be balagayo obukakafu nti bebo ndagamuntu ono bakkirizibwa okuyingira okubanga balindirira okwetaba mu kulonda okusimba mu mugongo. Kino kidiidde okuba nti waliwo okwandabana so okuyingira mu bifo ebyo nga kigambye si balonzi nga bwe gwalaliseeko mu bitundu by'e Kanaba gatako ebusabala era nga ekyaviiriddeko poliisi n'ab'ebyokwerinda okuyika mu bungi ne balyoka bakwata abamu ku bavubuka abadde bajjidde mu bibinja ebyadde bigambibwa okuba nga byadde biwenduddwa abamu ku beesimbyewo okujja beegatte mu nnyiriri z'abalonzi ng'okulonda kutuuse era nga bwe twogerera poliisi erinako bangi be yakutte mu bifo nga busabala playgrounds ne batwala kye kimu n'oludda olwa Kanaba nga bino byonna biri mu Kanaba mu Makindye Ssaabagabo era nga ne wano we Kanaba sale ebyokwerinda binywevu ddala nga ndabyeko ne motoka ya erimu DPC w'ekitundu nga egendera una n'abasirikale ab'enjawulo abatuuse mu bifo gye tutuuse nga bwe gubadde ne bitundu ebyolubowa wali era mu Makindye Ssaabagabo. Nze Kisiriko Vincent wano mu Makindye Ssaabagabo.
0: Okuva ennabazi za kyengera munaffe Noah Ssenyondo atugambye nti y'okulonda kubadde kuwedde mirembe.
3: Eranga utogera nina fatuli za walitano jikuli faluye vakamu wakati tatisati unabaza ten abe tinga mwade batano eranga mwade munu charo miye pa kagenzo kukua nga nchara natu imu jitarote na pesa avuli nubu avili mubu na mtahe kakajemu vip mubu tano te stebuliba amfati ni afuteyo nubu nukutunga mtano ase mtuama ipi wadi azinga akutobulumubiri atatu nifamu ase waswa chalo banomulama amuli twagaba talo ndotwa onomuntu kaatufuna mtani
4: Mbera mbiwe mchitanyo Andimu nongi nyo zo wakawa hamo ni majoku wangula Kumu nilufaa za nukusora Heba nangyo wendaye neba gato wabu tomuto kwa demo hao Atindu chaimani wendaba zogula kukula angirila
0: Wano masakira ya chibuga msasu wafe Yuda Mutawe Sengoye Arawunyeke chibuga natusigile ifana nyembera yukuro na angabwe bade chata ambude Mutawe
5: Ilino wansi kwa lua paka, lua pato nda polling station zezwe da kumbi kula sana wa kumi avili. Nenga echili wanti abantu benini kwendo kubato kusima mbongo, abamu babate bagela masu kukulanga bado na abantu wawe. Nyo nobu wangu singa vuna enteka teka anga kachipa koko na vya karangi angewe seburu onji nyo. Wabula awamu nda da polling station emu eritra iliku William Street kwa kwa kompleksi na itata kwa mwe chekoto awote kwa sote kumali nga kulonda kwa mwe mbukunya nchi omukula bata kulia okulonda agezi la leta atelijistanga atelijistakie wa kilikani kako ya wandi kituwa mo abalonzi kare no embele batewo nga tibasa asosi la wala ku asose okubalibwa akati wamali iso kubalade embele anechaka na wepa kanango kulondo kukwa ukuigwa kiti mchawe wanukwaruwa paka kuchoka Kampala
0: Okuva ku bitundu ebya Luwero musasi waffe Bernard Bakalu wali yatubulidde ndi butuuse essaawa zisusse mu mukaaga nga bakyabalawo bazi bantu abagenda okubeera ekitundu ku by'okulonda Bernard Bakalu
6: Okulonda mu bifo ebimu kukyakereye mu bitundu bya Luwero ngera omukutu guno Mutu useko kuchalo kanyugoga mugombra ye chichusa modesu kieru wero. Weziwelede esawa muka aganda chikatano wetuweleza mawele gano. Nga baka suma balonzi vina atenga kulukarara kuwela ko olukumi mwe bibiri. Okulonda kukereye era kati kusubira kutandekeyo kusawa nga mwenda ezore gulo. Ndiba na bakaru eru wero.
0: E Masaka omusaso feisham karunji yaliyo katubili bigena maso kurudu lukundo ukrembezo bwebyalo.
7: Akalulu mbitungu yonza ule mtukusemi karabika sata ambulabu nji songa atema mbitungu yonu mbada waza chaba kuza sako mchiria abakuze babade bache alemo kwa okubanga wakanya kubanti basa lao balonde ubaka yuka yuka njimani malo kubanti mbitungu yonu bubade bubunye mbuzili nga abanta amu kwa yonu mbunye nchi abamu wagenze kula yu natuvali mbitesta wamu na waku mbalogi yoko yonu nga Sera chime, mga cha alinze ko oblava anga. Atiba sara wo kakaulu kamelaka bionda mbaso o waka imbezi. Ndi hisha mkalonji, wana mchitunde ose masako.
0: Webare muna feisha mkalonji. Walo kuna nizo kule dwa na chizuli wanti. Mili mja mafute jigena mamaso. Mbitundu wabu nyolo na waito mudu mga mafuta. Jiko seza entoba zina jikataga. Ide mili mja kusima mafuta. Hachendo kuzima mudu mga mafuta. Gendo gatu wala ya gendo kulongo siwa. Okutalaga heavy tundu vya kukwange vya njaulo. Alipote from South African Institute for Energy Governance Afiego. Elazenti yevita kebiasi mwamonzizi za mafuta noa wagendo kuhito umudumo vingi vya iwa montobazi. Nevita ataga nye ntambule ya mazi mumigane nyanja. Adana nabiruma atuali vya emilimu na mauli ya mchitongule chino. Atuguli de ntinevi solo vya mutari vya divikula kukulambu zivinji okuyuguma kwetakanga basima kwa vigo ni chiko sobu lambu zimbitundu. Ebyenjawulo
8: era ebintu bino bireesewo okutya nti okuzimba kw'emidumu gy'amafuta gino giyinza okukosa nnyo ebyobutonde ensolo ez'omunsiko ne economic activities za Uganda kubanga nga bwe tukimanyi nti entobazi ziwanirira economic activities eziwerako mu Uganda okuli agriculture fisheries tourism n'ebirala gavumenti esaana eveeyo ekule okunyonyereza okusingawo balabe nti wetlands kuseddwa butya olw'okuzimba amafuta balabye nti entobazi bazizza obujja ng'ate bana aba kampani abaayonoona wetlands be bazza obujja si ssente z'omwewo w'omusolo ze zirina okudda mu bintu bino
0: kiika 12 ziyise ku ssaawa omusawo situsuke otugenda kudda ku ssaawa 8 mu Lungereza olinaffe ku kyenda Radio 1
9: That was the news on Radio 1 just keep coming.